mure ono mwaka wabulimi vyaleni ne chitekelo vyaleni ne chirumba na zamseed chube mune kabila okubyala kapya bwangu nangula imbuto ya mwaka onse ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa ultra early variety saleni ZMS 328 ipya mumienshi itatu nangula limbi mule kabila imbuto iyo ibyalwa elo kabili ifumya obusomboshi obukala mbanga nshi byaleni ZMS 620 nangula ZMS 638 iyo ileta obusomboshi kabili netaba iyo yakwatamu ubukumo yali chengililwa nokutebelelwa kumalwende elo kabili nobusomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka byaleni ZMS 451 iyo iyalumbuka kabidi iyaya na pambuto shonse ishipia bwangu elonga chakutila imfula yalo kabwino yeni apakala mbanga nshi saleni byaleni ZMS 721 iyo iyapangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabili nobukumo imbuto iyapangilwa ilo bali ya Muzambia imbuto iyapangilwa abalimi ba Muzambia tandaleleni ba agro dealer umatuka kunchende kuntumuli sana sana mchitungu cha Central Province. Elo kabili fagoshibila pona fimbi fimbi. Tumeni ba alamia pali Musange kuma nambala ayali ni ayam. 0965-95-8815 Nangula 0977-272748 Good seed, pure seed, Zamseed, Zamseed, imbuto isuma.